ka piyarat ka sa benbena. Ang bakal ko na at mga malodag isang margat at jam ko abadam duo tangan daw ti tubay na tihara ka guat pipir at ababayan nulo ditid konti ka sa benbena. Megal kasari ar kata jam ko siyam abadam lima minit ka saban kalambu si tirputan ko ngayong ayat tawan manta ka tada benbena. Margat at jam ko siyam tulo na pad minit ka saban kalambu si tit gatang na gatang manta ka tada benbena tibinay. Ang kadaliway ar kata jam ko abadam isa ka saban kalambu sa kabarta ni bag ya. Am tada bena tadau ka anam ya kalasari anam mimpanau ar kata jam ka bare misa bedam 5 menit ka saban. Am saya ka babayan ni nulu titit ka antika saban mena. Oporang aku na gidat kapelan kapelan ki gunam na gisining sining pangles ginawa ay sana suai tu hidena da radio kene FM. Amaya di ti frekuensi siya muna bedam 4.2 MHz. Mela ko na gidapatan pasan may di ti WhatsApp kene FM. Ay sa isa siyam lima ulo siyam anang walo anang walo suai ka alat live at TikTok dat ka saban mena. Madadaro ba tayong tibong sanang dat mantako timpo na iti kabaran sining kasaban mena sining matadi sabas amin hiti ako mamusaro am nagi sutan kago sining matadi Lucius Len Losion ray tandat langad id kampung kine FM kuhay aramay ba

0: Kano, Makinangaw, Sining-Sining Dusun, Tongolumbis.
1: Kapal Makinangaw, siang na pa ng 4.2 MHz.
2: Tilapos Makinangaw, Sining-Sining, Pongolis sa Kinangaw.

0: Sheling Panagiano, tanaw ko ng Manta Jamba Siam, gisa may Jamba Panamisa Kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako rin makopya ng kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan nang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
1: meriti. Hindi na kikopya. O saan nang nako ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, irin na kyo. O saan nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopya. Iyeng sila. Harap po gawatan ko, pya kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon tawan, hindi. Daan ka tila.
2: Is no ma kaso sa intana po di handphone boy?
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kaila ko na dah malas ko so, na mangintang engine na.
2: Malas o malas na po magkinang ano pa radio kaning awetem harap pun dagyari.
1: Taik ya.
2: Iya harap pun dagyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaning aw FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Pabisa na nga saban, benetiman ko pula mo sa ti tarputan ko ngayong-ngayong tawan, manta ka tanaw bay na, kaya ko walo tulan ka walo taon doon na ribu doon na po naman am. At pinalabos manta di ti da kopisan, mangingintong taon Malaysia, matagi ti da patuatas, punong kainan sakit. Matagi ti da atas sa kiningaw ka saban bay na am nagisa sa dapan ay sarasam. Panang katatuang rumah sa amin di sa doon na kainan linaso ba sa kawas, talong na padam talo darja Celsius. Lina subas asireba 23 darja Celsius. Madagiti dua tas da tanabawan ka soban bayna ay sarasam ya. Sarapan na minigita tuang rumah sami sa duo na kainan. Lina subas sa kawas 23 darja Celsius. Lina subas asireba 24 darja Celsius. At yan ang kasoban bayna ay sarasam ya. Sa sarapan na minigita tuang rumah sami sa duo na kainan. Lina subas sa kawas, 23 darja Celsius. Lina subas asiriba, 23 darja Celsius. Tambunan ka soban bena sa sarapan ang negita tuwang ay sarasam. Lina subas sa kawas, 23 darja Celsius. Lina subas asiriba, 23 darja Celsius. Hingga na piya, ruputan ko ngayong ngayon tawan, mantaka tadaw bainag ya. Kawalo tulan kawalo. Taon 2026, katihanda tagi tadaw ko 6. Pinalabos sa mata titid ko pisan, mangingintong taon Malaysia mo tagi tayo dapat tuwatas po ng kainan sakit. Alansan na kanod ka pailan am nagi kapasarahan. Kung sigaw to kakalakod at miyang payday am nagi makinangoday hitid radio kina FM. Mayan iti frequency siyam na bunamapatitik turmigas kina FM kuhay aramay.

Ang karapiya sining darong ato ko tinodike sining mata dewi di AR Imbayan. Tambalot kalangadan ko Juliana J. Brent Korom. Harulangad ko om nagi Pius John Jaunal. Opusan ko, kaidan ko, minigatatan, meniti jam ko siyam apat na badang 8 minit kasaban ni tida ka ng takaw kiyo. Marti pasan, naramit ko, mataditi the WhatsApp kina FM kiyo. Matadi Junedi, kapisan ang kasaban, kumadiya DJ Boy, senangan dat papalan karja ni Gonti. Kapisan ang nang gidat, mamaramit tado kabansaan. Mau nagi lihuan kumadat insanan puro paganakan ko igampong karuan ko am nagi kadom lahing ko kasiya am kaulio ko dat pampadat taon niti DJ sigarad kaulio ko igampong may kurba di kaka oh uli nagi ka Junedi mau nagilingan kumadat insanan dat may kinang oditi radio kin FM kabisan ang kasaban kabisanangan dat kopi kopi kin FM kuhoy aramay ba kasiya. Amor, kaguti pasan naramit ko matadi Mimi kapisan ang kasaban ko madia DJ Oh Boy kasi ako sa dani ko madika Mimi ako rakabar na kasaban bena DJ alansan na lidas terima kasi ako oh, lidas to maditi mga no, kasiyatan masan ko kadua malahing ko am nagi karuhan ko ikampong kadalihuay dat mga kanatubat karada ko yukopia karuhay dat kumarajad kumaraja iatim palangan datadaw kasi ako ya. Mau nagilingan kumad insanan tamalot ko ikatutunda ha itid kaninga o tamunan am naginabawan kasi ako sikaw madika DJ Oh Boy kasi ako sana na ikum sikaw na ikum madika Mimi insan bago kaya tabi na ikapisan ng kasaban kumad ikaw digatatan o tikas limahan boros dusun kan FM sikaw to nakarikat dahat makinangaw may additive frequency siyam na ba naman patitik turmigas. Amila ko na gina maghinong odahay, may data RTM click ya, tadasan na po RTM click. Takay pa yung kurat, kaludan, tamakinang ako dat radio, idswang dat RTM click. Manda ko yung download na iti RTM click, may dat Play Store. Apa nga dat download tabi na, ihuman na kayo iti RTM click, tadasan na kayo. Amila ko dat maghinong ako, may dat telephone po ito, itinang ako na po kaya. Yang penting har permutan dat internet di tagaras ya. Hina ko matuy da seberang rahat. Hina ko matuy da tanapi sempuran Labuan teka tanapi sempuran Kuala Lumpur. Hina ko matuy saduk ya hida Korea teka Australia ngambil aku na bikin ngodahai. Maya diti RTM click. Ay sana so itu hitin ada radio kin FM. May rate frequency siya muna bernama patitik turumigas kin FM kuhoy aramay ba. Bagi na ko sining pankeno. Sining mata di Everatus Gungkit kada rubato timpuno pinikayan no dat maikin ang aw amsutan kong sining ha mata di Suduin Lontit nuno kinasalaan ko kini FM ko kay aramay ba.

Marna kita pasal naramit ko mata di hari ni majanon kya. Hai di jajaran kapi sedangkan tada ko nam hai nagi kumadika hari ni majanon. Sining dapat pikiran ko bay na nga ano dapat sining mata di Edward ka. Kalasanan dad ang ramay tako makinang o kina FM tada bay na kadi hari ni majanon. Kaya kumadi Elvia Samay. Paon si kau na pasano ka i ang takaw bati nga hingga suway kasi ya takaw bati hingga suway ka pwensi ko ni kumadika Arne Majanon magandang utakaw ti sining panikano di Arne Majanon kya sinding haman tadi Elvinette Edward kada pagihom suway panikano di Arne Majanon amsotan kagu sining man tadi Jessila Sodurus ka gambur nako suni tupus kan FM kuhay aramay ba jam ko hapad 8 minit kasaban kakal nya paidai ti da radio Keninga FM.

Si Dohim Gabin, mantag kampong Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan, baras dusun. FPM pa ni nga, buhoy aramay!

0: Kinangaw ko Silimbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Manati jam ko hapa do na pada misa minit kasaban kaya. Karena pasan naremit ko man tadi saite. Hi DJ, hi nagi, yoy Johnny James mantad kampung mantad Kaningaw. Magkano mukino ko dad sining mantad Pita Olicious. Lansay rin ko trukot kay siya. Ponsi ka DJ ka, ponsi ko na yung kumbanika sa Pinay. Marikiti pasan naramit ko mantad saite. Elinus bin Maringking Arda sundait di siang akan ketado sundait bayi negara terbinai takkan dia lay DJ dit semua ulit tadao ke isa gisam tadao ke limag ya arah matidak ke piyak senang matidak ke piyak tunitit sundait di siang ya man ko kasari poni alat sundait di siang dat na huyan guys yang minanaip kaya kabisarang kasaban kumadya DJ Jirin taika DJ Oh Boy kasiya papatid ako na sundait pongkuring ako saban bayi na kasiya. So night ko na pa nga painka. O siyaw naging manang ko sa tanak, kamalahing kasiya kya. O siyaw naging manang ko sa tanak, kamalahing. Kung sigaw to, bida na rin maditit, sundait. Pagkaringan ako DJ kasiya. Kung sigaw ka, kung sigaw niya kumadi ka. Ang papiyan, papiyan pati sundait no kya, halinos. Papiya pati sundait no ang takon dat tadaw ka isa kya masiko kya lino linos maharaguti pasa naramit ko man tadi Andong Junis Lime. Hello DJ kapisanan kasaban kya ang tabi tadaw ko nam kya DJ punyo da sining joget kupi kupi di Ambrose Sumil kya koni tenu kya Andong kadang-kadang susah kya Andong kinungkot pati sining man tadi Helen Sulimin am nagi pinabatan di Sabas Amin. Langad sepin sa dosa tangan gusining mata di Kesandra Mansur Potoh opus Sokodika. Am nagi pios lajimin tambalut kalangadan. Kani FM kuhay aramay ba?

0: ingat apa ya sining mata di pios la jimin tambalut kalangadan. Lagi pagodi din na korong ato sining mata di Cassandra Mansur potoh opus okudika. Menagi sining mata di Helen Sulimin pinampatan di Sabas Amin langad sa pinsado minagawi tatan beniti jam kahapad talu na hapadam walu minit kaswaban kiti da kayo ng takaw kya. Amarti pagilangan ko karati ti tamanulod darhag ya. Tanaw bay na kawalo tulan kawalo taon doon na ribo o doon na pa naman. Harat aduwa kinayinan da ka panalodan darhag ti binay. Pumaysa na pang iti WK Performance Kampung Binaw. Patimpon da jam kawalo tulon na padminit kasaban. Gisa marikita jam kapadam doon tulon na padminit talib tanga daw. Kainan na paggumadua dat panalodan darah nga iti bataras sa pamakit bandar baru kaningaw patimpun da jam ko 2 sa dapan isa margita jam ko 3 da tatuwang tanaw swab tabinay kasiam tulan ka 8 taon 2002 na padamanam hara nagi 2 kinayanan tabinay at panalodan da traha kumaysa na pangah iti Dewan Masyarakat Suk patimpun da jam ko 8 taon na padminit kasaban isa margita jam ko 2 taon na padminit talib tangadaw. Kumaduo na pagkinainan nga hitid bataras sa pamakit bandar baru kaningaw na gito binay katimpon na jam ko 2 sa depan gis na margita jam ko 3 na tatuwang so gato kago panalodan na rahat ay kakinainan na panalodan na rahat binay tadaw bay na kawalo tulan kawalo taon 2002 na panamanam kapiyan data tadaw ko 6 binay kinainan na pan kumaysa nga hitid WK Performance Kampung Binaw. Patimpon na jam kawalo talo na padminit kasaban. Gisa margita jam kapadam doa talo na padminit talib tanga daw. Kininandat kumaduwa na pangaitid bataras hay pumakit bandar baru kaningaw. Patimpon na jam ka 2 sa dapan. Gisa margita jam ka 3 na tatuwang. Tadaw swab tabinay kasiam tulan kawalo taon 2002 na padamanam. Kainandat kumaysa na pangaitid Dewan Masyarakat Dewan Masyarakat Suk. Patimpon na jam ka 8 tulo na padminit kasaban gisa margita jam ka pa namdua tulo na padminit talib tangadaw kainan na dat kumadua itid bataras hay pamakit bandar baru kaningaw patimpon na jam ka 2 sa depan gisa margita jam ka 3 dat tatuwang kumari ko dit narga dat timpo dat manalod darah to binay kadalihway kinayanan dit narayt kutino dit to binay kumana gid ko dit apa na ka umbal-umbal dat manalod darah darikat ko dah mayumbal to binay aw ba aro lirin to binay kaya mera di randag kakotan dat non doi kaya mega kakotan dat non doi kaya to binay ako da kada mandala di nugar di toko posung kita kaya. Amisan pa ako api sedangkan kasaban kuma di gudi kita tanu tiga selimbahan baras dusun kini FM tada bayna tada ko enam kadali huay tapi anda tegi tit ke walu tulan ke walu tahun 2002 na pada menem amin pa iku da kasaban bayna tapi naik kongawi di jajirin kia mengambil tu kayu mantada jam kasiam kasaban di tenu gisam apupusan jam ka pada menem 2 tengah daw kia amin pa iku sining-sining pengelis ginawa. Kalau kau nak dapatkan pasan, mari di WhatsApp ke FM, Aisa Aisa Siam, 5 Ulu Siam, mana walu, mana walu. Nama-nama di kayu dat ponderang yang dua lai. Taika nama-nama dat papalan kerajai, dengar kau napa. Nama-nama dat kita papanaut sasakayan terbinai. Amitan tanda kayu dat itinerlanan. Baiklah di jam kapat, apa terpadam isa minit kasaban, makin awak terpagu sining penekianu, Pita Alicius, Alonsai Rino Kutrukut, Amnegi Ambrose Samuel, Joget Kupi-Kupi. Kini FM, kuhai aramai bang.
1: Aduh, igampus na kapiyati. Ah, tumulot na dumantad pa dit ka sa dopo. Kung nagedi ka sumapaw. O sa log na laway gisumuang, o oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darap yun, awiton.
2: Angga ngayon, takawin na.
1: Eh, mundalit ako. Intangay pag-ilaway ga, di talon-halon. Aralong, no? Ano at alibandad, te, no?
2: Inga, pano panuhuan mundaliw?
1: Panuhuan dat nuno, andas no daom, koy layulod, koy nang takaw ngawi dit, alyudan. Sikapay, mundalit ako. Ito ang ilot babarangay do, di.
2: Ina, ilot icebox, bubon?
1: Aduh, yati. Magya, bubon ilot icebox. Kanaw-kanaw, madali ta ka. Nga la payo nga de.
2: Ina, ila taso.
1: Kukuha na po ng taso.

0: Kinangaw ko si Lembahan Moros Luzon. Kinangaw FM.
1: Nagarbiya sining pinakyano kya si pinakyano di Andong Junis Lime. Tadi Ambros Samuel ay joget kupi-kupi ang pagulidi sining man tadi Pita Olisius. Lonsoy rinukot-rukot pinakyano data binay nagigya. Ang tanabay na tanaw ko ng tabinay, harap itatamuan pa ng iti dua tas sa Pinapin, kaya? Dua tas sa Pinapin, hidang ko, gumuot man di lapatarana, iti tamu di tabinay. Nagal kay itang takanan, kaya? Itang bilis. Harit sa nagkinaring, hara sa nagtahata. Sa nabawang, sa nadrahat, kaya? Har nagibaso, kaya? Para tuntol, hara kinatuan man tadi talon. Itiniwak miyagal kay tinawak na palad, kaya itamburua. Like, hara nagi at itang nagyardi. Idukarok, kaya. Hara kaya pataran na tuntol, kaya. Hara makanta, yala tibay na tita pinay, iti pitutumuan na tapinapin, ang ikaw, rikat. Kumadi ko di nawian na dat itong bawang-bawang tayo pagansak kya. Oh, haranagi man nila patamu tayo ka padagang hitig ya, tabinay. Masigara papanaw ko sa sakayan, hindi nga na pang at ngayon na kayo. Miyagal ko man tadi kaningaw, mahitid dapyapi. Tayo ka may tamunan kya. May tenam na bawan suk. Tantan na ko ipapanaw sa sakayan. Akon ka mindaraybo-daraybo kadig ya. Ang kalansanan ka sa sarit ako dalidas miyang pay puro paganakan am nagi manamang takod ka tingaligan mo ni kitigitimpo tabangan na takod na da ngayon kabursyan kabursyan dati na sandari kabursyan dat isuang tay kay labos at walay manda kayo imuhaway kya at timpo-timpo bay nati timpod ko narangan ngayon-ngayon di kayo labang it lantibungan datuway kaya may kala kayo itang put tay ka itang butul-butul din itang babak nagiga magalay tako dat aralihan tako dat it kakot dat nandoy edis kadali hoy jam kabar mi sa kasabon kalambos kabar taniba harap po timpo maginaw di sa pakanta sinding sining mata di Henry Jean Magital pinapatan di Petrusia Subal. Nasip aw kapitunod. Kini FM ko hay aramay ba?

0: pisanan ka Sabon, kumadi ko makinangaw, makikinaw, diti takaslimbahan boros dusun kini FM, hindi to ko'y napabayan, akanumin panaw, dati Sabon Bena. Ang ida taguangan ko, kasuaban ba na harasong lo na tambuloy ko at naruban ko itong kampung rumpon tambunan. Mas nang da nintutun pa ko pa ngaran di siya. Ma'am, apa ito daw pag ngaran mo, Tabinay?
1: Ay, ako ibalok mo ta kampung rumpon.
0: Oh, ito da rumpon at nita doon mo kaya?
1: Ay, rumpon.
0: Ida taguangan ko dahil nati hara at isa at uni yan. Iritan dat bungkaw. Paghatan ko ta Pinay, ay manta di sayra ko pa kailan ba mong kawit eh?
1: Manta di takaro, pa sinudukan ako dit, malahing ko di lupa.
0: Kaila eh, patod mo mong sa dit at mong kawit eh?
1: Kaila, ikasarid. Ano manaling, ano rin alay, nagyadid. Malipay, malahing, paminanudok na ka.
0: Good day. Milay, matod, manuuni yan, kaya tita Pinay?
1: Buli.
0: Pama sa nangdat, kinangat ako iti pangmungkaw di Tupinay, sige nga rin hindi?
1: Balok.
0: Tupinay balok dat sa Sobenbena.

0: Bamingkan ako piyat pumumungkaw di Pinay di Balukdot pasoban may na. Amos ka kumadi ka to Pinay.
1: Miyagal, sikaw kumadiya.
2: Hida nga pago pimpanahan to kao dat bingo do bantal. Kadali huay, manigit na daw ka anam. Id ababayan ka no mimpanaw. Jam ka habarimisa hapadam 5 minit dat kasaban. Hinakopad damat.

Abay na din jam, kabar may saan, patapan ng 2 minute ka sa banit, hindi ka nang takaw. Ako may nda, titi pampad, takaw na, di ka sa limahan, baros na, sunta binayak, ya. Iti pampad kaslimban baros duson kena FM pulis ka kung mga di ko di it minamaruhang dah kya minangamalot dah mantat pa di jam ko si Zam dako suvaban kya mantat pa di samung jam kasi am kasaban dite no gisam na rin kita timpo dat benedi pulis ka ah, gina kung mga di ko di kya iminikinang ako mantat di ti do WhatsApp kena FM ay WhatsApp kena FM iti siyam na pa naman patitik turmigens kya Amanda nagihiti da RTM click ang mahara nagi minipatan pasan may dito WhatsApp kin FM ay sa isa siyam lima ulo siyam manang walo unang walo iminintang dat live o TikTok kung si kao kya iminintan da sa screen kya gisam dat na wuwa at unturo kya tabi na eh alansan ilidas to ko terima wanadan to ko matad minamangon kya am araban to ko da tataba mantadig kawas Amildas tako terima man tadi kan ya bay nam nagigisam sagigisam kaya may pay nagira puro paganakan may pay datang anak dan tadat ka may pay dat kedua malahing may pay da sungkat tukad may pay magian kampung to binay may kinang oditi kasalimahan baros duson ken FM man kitikit tadaw katimpo dan jam kasaban jam kasiam kasaban gisam marga ta jam ka bedo dua tangadaw Amsiya sigara da harap baras kudita ko pia na kaswang ginawa di kayo au no kontak giswang swang ginawa di kayo ngaran-ngaran ni tanah dawat pasan-pasan di tanah kelambus amra mato at sining pinikano nga ako na ko silimbaw makiang puno ko matad pampod garam gisam timpurulo ngaran ko ay dua sining misot mentadi isti tipa jahamin minihad ako am nagisoton kagusin ding mentadi pepia match matay patay damasi Nuita senang may takaw tagyaday, nuita senang may takaw tagwanga om nagi mantakot sa bagit pamitanan, nuita rat may takaw tagyaday. Samulit ang balot para dya, DJ Isaac Sliman Barasamurut, pagay mantakaw monsoy. Gisam kapi, salat kago, matada DJ Jirin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hindi ako badamat!

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai angkiningo ra pagayaman takau monsoy into rajam ka opor amro suku rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM hebat, siok nya.

Kansayan ang kining orap, Kaningaw FM. Ito Ramon Rap, kampung binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

Ya bahagaka kan saya datang noro amrai no patutuno ko para mo yon loho no gatara oro hitu yo hino balu hari bulan sila ka balu ro ngari burong para mo nom. Loho no susugata balu ngaringgit limo nga operam siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit balu nga operam limo ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat nga ringgit balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit onom nga operam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talo nga ringgit balu nga operam limo ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit opor ngausin sa kilogram. Ampah kakak aho itu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampah kakak peli remio nang itarabilin mo yun maya rawat sa may dan nomor loho sa siam lima walu siam onom walu onom walu. Amres takapang kining ora ruo rimbay rimbay pai pahi bubujang rimbay ri sartini ami am sumunuhin na baho rimbay ri jontan ensin guang nagagay.

Ya ba kaka kansayan datang anoro, kansayan nanti ya shamiyo nam kansayan anga kan datang anoro. Amreno kaya karako DJ Izara Rohitura kasalulan rahu nomor sukura jam katalu ramai. Ampa kaka kusuna pora jam ka sara tanoro aringotaka ahonu pamahunan. Ampa ingko nang ramai orang kini ngora mora radio kini ngora FM on yakin tok moyun. Ambil nga mayara frekuensi siya mga po nama 4.3 MHz sama beli kapo mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Ampa kaka beli kapo ang ito rabilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra nubuloho sa siyam limo valo siyam, onong valo, onong valo. Ang pasok ko pibilin rin ang taka, andong Junis Laim, hi DJ Kansay Tanganoro, om tabi, oro ko onom. Yaw Kansay Nda, oro hitur yun, paingkwanangan po yun, nang ito rabilin ramo. Amrais taka po ang kiningol rarimbay-rimbay numurut rapa at pantinga santaka ra radio kiningol FM ra kasalulan rahu numurut pagaimantakao monsoy.

0: ang imbolo.
1: Kapam bule.
0: Ryo kalo arwon atan kulan imbolo, no? Mapalamba kya, ragu-ragu ramalat kya, mampakauyu kya, amnyak mambatik malat sor ra media sosial. Rakuayan, mamparatu, manauyu am mampakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pangintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokono buangno, masaga maminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salaka pangkurian. Yono, rondo pirat ondo kalo makito. Amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Kotojo pangetakan na oro kebangsaan. Sawato ang urmato takaw jalur dumdang, ang togong takaw ro pamagunan, ngara pasisindanganan, umamagun. Pamparamayan na oro kebangsaan sa lakaayup, namin takaw kayo norono tatandu, ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia, magugurumat, rondo buang, togong takaw ro pamagunan, kabaluran ang sesuai raubama, bulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan, berarti

Ya pa ka ka reno jam kasa talo ngapor ngami nitra tangan waro amreno kay ta ka reno tangan rimbay kalo sama impain ya hino aringo ta ka rimbay rimbay na kalair suku na pora jam karwaro mai pengkonangan pa irarangan ta ka arini majanon nang itarabilin ramo kan sa datangan waro riyon ang pengkonangan pa yon nang itarabilin amto sa kaya ramora radio keningaw FM. Ampa aga kapeli remyo nang itarabilin mo yon mayara WhatsApp mai ra nomor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampa aga karawis taka pang kiningaw ra rimbay na kapamahulu ra playlist takara uro hitu. Yohino rimbay pas sindanganan rahaling rimbay Amir Ingwa pas amso munuhino bahu rimbay intorinensi iwot keandamanku ra amak.